0: Divino Jam ko vahu pa ramdu ko minit dong sebabi tau tak ko petemusan ko bagu pibasan ko kentangan yang pai tako di tepinai Prof Madia Dr. Oscar Dawson songhun po pai na bos tatuo dari bogizan pahudan om kotun dan asil tuhun sebenarnya ko ngabi ya tumi musta ko di Prof iti na po nga onu o kau nalan episoso mo opiu manan datuhun ngawi o hobino dai menguhan balanja ko po season
1: ya ko pivot sian san ko bagup masaviavi it pemusavan kun po nga kivapi pio kau nalan i opiu manan datuhun toko ngawi lah ya kumoiso no po nga sakadai mantad budget iti ko puno kodung datuhun maza do sakadai kausinan ya montok mangunsub do tuhun toko ngawi do momoki iti no po nga okito toko mantadi inisiatif mantan budget 2027 diti mantado STR om nogi sara ya budget no po STR om sara montok do taun tiso no po nga opo do manem billion lah ya om kawasada iti do manampung balanja ko minan do kita daw ya om suvai ko diho sakaday sara madani iatus linggit i ya ipatakon do induvo kumatuhun ikosudong lah ya kapapanay nogida teko dapat meringankan lah ya timbagat do posisyon na tuhun om suai ko mantad i mantad do budget duvong opodom tuti do tu montok do tun ngavi toko nga do momohi do kagaga na pan gunon do tikita daw miampay gatang di omula ya itino pong itotoko mantad do initiative i jualan rahma madani toiko jualan agro madani ya om budget no poti jualan rahma madani om nogi jualan agro madani i niman poboso di yang amat berhormat PMX no po nga 200 himongopod juta mentok no do taun tiso
0: ya mama ikia
1: ya
0: ya pengko di da o ko palintan no kanu mintong no ko nalan budget amiga diti no boss no diti no di opium manan nagi da tuhun magigisan it kinisunan sakit om pulau ngavi ingko da o koki kita na iti ko ino bo ko nalan da budget di ko vosian moy da opium manan da tuhun magigisan it pandong sakit om pulau ngabi sudu mentada kakadazan
1: ya sudu mentada kakadazan ya iti open soul kopio lah di Jeden ya apatut bion nogi dok pemerintahan do at least duvo ahal lah ya ikumoiso no po nga apatut poin kavason dok pemerintahan iti oitan do akses ya akses itong ponting kopio mentok do kagaganapan ngavi om nogi kotoinan do ginumuan ya i kopobian duvo ngatus di mongopo juta lizong ya montok nugiati pembangunan lah ya igunon tikita daw no po mesti ko dimpot kuma do tuhun magigizon ikidizon ng sakid om nogi itpulong ngavi ya muntok diho i magigizon it kinoizon di kogompit diti patut bion nogi do kopolintan o balanja do logistik ya pad sa kazan ya transportation ya do au do koing kavas o gatang do belanja harian di ho lah ya om suvai ko di ho apatut no gibion kopolintan i ko tundan i hobi ohud ka om adang lah montok savia vituhun ya itino po nga kampit no gi miaga do talunalun ya nugiati bekalan elektrik ya toiko bekala umnogi bekalan IRC ya
0: baik
1: ya tabahas umnogi kodim patando internet ya itino open zone no kopyo mentad kopolintan hohopi no i nazatan do uvang moy do sakaday om project ko tundan nga viditi kivaza da om kapanak kauhanan kuma datoko saviavi.
0: Iya. Iya. May daaw ay duanan.
1: Ay duanan, iya.
0: Katay mo na katundan nga wiki.
1: Iya, topot, iya.
0: Iya. Ansan da the budget diti, na taon tisa diti na, iya na, kalau so ngabi tapi naik tak kodit habus kakadazan kan ni?
1: Iya tu pun. Iya.
0: Iya. Ikat pinasi keintangan diti tapi naik ngabi mentado dia budget dua ngai bulu dalam tu. Jadi doktor Tauvina iti penguatan iti ingko iti budget dua ngai bulu dalam tu kau pemogenap kau pakaianuan ketundaan Sabah. Do Slovian. Hobino ibogizan kagaganapan deko infrastruktur kadeti. Kadeti.
1: Iya, kopo mogonop no budget iti iton budget do tontiso lah ya motok do ketundaan to ko itpogun Sabah. Ya maza pipio ahal ya i kosudong kozo motok ketundaan om nogi kagaganapan lah. Ya ono ikagazat no ponga no i okito to ko manta di budget iti no ponga motok Sabah sondi ya kiva do increment ya kenaikan ya mantad opodom 2.6 billion di tahun diti kuma do opodom 2.7 billion ringgit ya do tahun tiso tahun 2000 om 2002
0: ya gumuk ya
1: gumuk ya kinain kata kinain kawasan no podo budget diti montok do toko it pogun Sabah montok do pogun Sabah no pengakuang hobi 6. Tahu peratus
0: entah ada pedom tu poin titik onom aku bina pedom bahu titik tu
1: tu ya oh. Tepat ya so kuang hobi onom poin 300 lah tahu ya
0: tepat oh, ya okay, okay.
1: Ya om i kumodu vo neponga kopobian do tahu poin tahu billion mentok do projek talun-alun it Sabah om Sarawak nagi ya iti no ponga kampai nagi do projek pen bonyo Sabah ya. So ahansan tokau dad o songyan opong ti pen bonyo highway lah ya kupongun sub dadi ababazan ekonomi it pogunot tokau dati it Sabah
0: potino
1: ya ya itino topon sol kopyo lah
0: pienda dan dad kusada songyan opong ti pen bonyo Sabah
1: ya topot ya sebab nung opongun opo ti pen bonyo Sabah nga okab no ngavi ti ralan and om nagi kupungun sub dadi ti ababazan ekonomi pagunto ko sandi Sabah lah
0: iya
1: iya om suay no matad i kotohu no po nga kapapantod iti da kagaganapan ginumu om it malazo no po nga pengurangan jurang pembangunan lah iya i okito toko maza di pinggi saman project kapamasangan Statcom budget no po ditinga duvo ngatu som 4 juta ya om nogi iti project Southern Link ya so ahansan toko maza di pinggi saman iso no di kakasan iti om nagi issue ti babanglo tilik diti it Sabah lah ya so
0: asaw to ko kopiuman iti semua no kopito to da babanglo tilik
1: obo ino bo kadang-kadang dong suvap kadang-kadang tutuong ya so harapan toko no po nga nung pinggisaman mantan pinggisaman ti project I saw no di da issue do ya diti babanglo tilik diti Sabah lah ya
0: ogonop I saw di kabahingkangan mo kani
1: ya tepot
0: ni gadi kiva di kalamazan tigog na koto do babanglo tata
1: ya amo di ga osyok ni ya
0: au di aswa wa kalamazan
1: obo ino mo nung pensuang dewan ah suwag
0: ya tepot ya ya nakan sanan to ko kumay diti kepanikidan babang letilik do ogonop di balanja di tidak pinata kom nah avasi di mo tangazan kene
1: tepot di
0: jadi den ya suwai kene dati on kiva padati
1: ya ino mentok de saviavi ikotomaan no pokozo no ponga do poinko toko kopiumon teko opiumanan toko iti vaza om ono ko vasian ni ano dito ko sa bagitun sa baso di na iti no tau pansol kopyo sabab no po nga montok no po do budget teko ono no po budget lah budget federal teko budget negri o kon kopyo ginumo o kousinan i intangan toko nga poinko tun toko sa aviavitun sa bala ya terutama niya it pengizon sama ada it kakadazan, it habus kakadazan, it kampung, it sokid mega i binos di jeden di tinudi om i pulau ngavi do kopoin kavas da do vinasi kopozison do toko saviavi
0: ya yeah.
1: Iti no harapan to kaula. Yeah. Mm-hmm. Impact budget ito pon sol kopyo. Mm-hmm. Yeah.
0: Naikat binasi hansan na tuhok kiti da taon mikat kani, doktor?
1: Yes, yeah. Harap-harap, yeah.
0: Yeah, naikat binasi kentangan di Prof. Media Dr. Oscar Dosin, naik ngabi. Nga ko napapungan iti penguatan ko di doktor om kotohadan insan po tu naka sifat ko do miyampay do kasimbahan mo sa kadazan. Kumainsan na giti ka ni?
1: Ya, kumainsan na giti DJ din. Ya, nervous na giti nga. Ya, thank you kumati di ang nagi. Ya.
0: Kilati pumusan na Tauvino?
1: Ya, Tauvino po nga Belanjawan Madani kelima. Tema daw na po nga, manggapay di langit, mga kardi bumi. Mm-hmm. Harapan to ko tuhun sabah do avasi da, budget iti montok to ko sa Viavi. Mm-hmm. Yeah. Yeah. And tovi na po nga, kotohwadan kumadiaw di Jeden, kotohwadan lagi kumasaba VFM, mm-hmm. Sa Viavi i mukikinungo, mm-hmm. Dong suvabliti.
0: Yeah. Kotohwadan. Kotohwadan. Yeah. Nah, tapi naik mengabi, dongo di zoo, pinahintahangan di Professor Madia Dr. Oscar Dosin songhun papapay na basta tuwa pinghudan ibagisan pinghudan ng katundan asil tuhun kakamay na di ti budget inongor toko kaintahangan di huguan muntili di ton di bayano muntok budget dufong ngaybu ngobdom tu ay sanusubaykan sanan toko at tuhok iiman iman nando pogun maza do kapambalanjan budget dufong ngaybu ngobdom tu. Kotoran insan po kuma di Dr. Oscar Dosin umiyampay to ko doid ababasante ko kaintangan ditin.

Indo Sabah doit kopian kopionitan pemohonan montok kepetaundaan hobi ginumu kosibatan pinghudan om pakalajan dokuma tuhun kinezonon. Damotino ahansani vozon mentili dopisakadazan sedko Petronas kotiambus kobu maza pionitan tumanut kelalahan no kopoguhudan kepembalanjan kuma pionitan strategik di hobi ginazo. Pinggi saman Budi Madani Diesel gisom di ko padam duvo vuhan ko opo nakatahib himong padam duvo ngaibu atus tahu padam tahu sanganu padsakazan diesel kavo pickup om jeep id Sabah nasagaan ko kunan tatamba atus lita diesel kino potentuan kasagaan tatamba na pamusavan iki kopokyonuan pamagunan diesel di hobi kinabas o hobi na tuhun magigizan habus kakadazan mangingin dapu tanganini memumutanom om lagi sontob memau menggunakan sakazan kulita diesel montok papapanaw pengindapuan. Opaihan kementilian kausinan nga pinapayho nagi opadam sizam ngaibu vahu kopokyonuan montok budi diesel notaymo. Himo ngaibu, himo ngatus himo opadam himo dino napo nga papampay kopokyonuan mantan Sabah. Kamasan nagi osakaday dino nag pamusavan montok papapobu but memaguna vinakas kuasa mapanaw ompom vaig it kinesonan sakit. Paintonda menaizuk ako mantilian pinagangan suang pogun ang balanja ko nunuan ko posizon KPDN do ko posimbanan sumusut o akta hak cipta padam sizam bahong padam tu. Handi no papapakas panamangan kalajak pamuvan om panikidan pambalanjan do tinimungan nuzudan menaguvang kalajak bisampu CMO. Id pitimungakan parlimen na bos di mentili dino Dato Armizan Muhammad Ali pengihan dino kituduvan montok papatantu na kalajak ngawi kapanaw miampai hobi poin tunun om nagi mengumohig do kapatutan sontom di paingigit kapatutan asil tinodo om nagi mumamuguna asil kalajak itinodo. Tumano di sido pemugunan guys penentukan CMO kakal na kahuntan sinutanon panagahan om panaisukan hakim na mentad tahu katinanan na kagampit. Tadaw ko po kinangan pisosomo na antokod mga panamapat buhan ko opo na miso mikot. Namot na itkinobuon subay pangintangan na kikozo na KPDN o havan ko pangumuhigan kapatutan sinutanon kinobuon kabahan tinodo AI. Tawino sa izukon na KPDN tawaw o kinantakan ko pamusingan bahungato si mga opod kilogram tumaw pagansaki subsidi inagamun id kavaygan batu tiga tawaw. Naihan o ahalino asil pino naihian om sa izuk na tinimungan pulis marin paguhuy pinata kuma KPDN montok panaisukan sumusun. Hogo sa ngovian tumaw pagansak but om injin di tinan sosomo kikinumu bahong padam nufong ngaibu atus bahong padam lima linggit. Sa isokon ahal dino tumanod akta kawalan bekalan padam sizam onom padam iso. Nung naihan nakahasa, kapasa ontokon danda gisam kaykot sa lisang linggit sanguhun, montok kahasanan kaysa tay talung kuon gisam tahutaon tay dunuwa ino do pangontok. Pinasato do KPDN tawaw do tanggungan mamunsoh kapamusingan kakamot kisubsidi montok papatanto sa kaday kapalintaan kaykot kumatinungan di kasudong manay mo.

0: Tony Bota da Albino.
1: Tapi na kung kami na bayno jam kabahutong pa dam himo minute na di do do ng suvab id pagunta ko tumiembus niyampay do kasahimban tako do do ng suvab ti pagwi do ikot pampusan do jam kabahu teko jam kasizam do ng suvab iti hasos musut James Sham Papaga.

Tapi naik kong ngavi kiva diti isa kapayhan suang hamin di kototoy mga dagay o miti na pong anambit mantadi ay ni Minjuan na mantad id kampung Duvanson Putatan. Papayho do minidupogun i Bibiana Omis Ilon toy Livian di jam ko opod tahungo padam himominit di dongo sadap konyab ko padam mapatbuhan diti ko opod tadaw ko tahu na deho id kampung Duvanson Putatan. Mantando na ko edan iti manu di napapayho di Reverend Father Herman Minjuan id Cambodia paganakan ilon dosi lajaun om paganakan longgui na idnamonopo na paingizon om santab tapinay walis om kinovangan nagingavi na idsadu na iko idsamok. Aw paninayhan sangyan hasokon o tinan di tongotiagak Bibiana Omis Ilon toy Livian tu mandad po na kay katan di hosontob pinayho. May datahinasan suguto ko. Kapayhan suang hamin na po niti nga namit na gay mantadi ay ni Minjuan do mantad it kampung Duvanson Putatan. Papayho do mnidupogun i Bibiana Omis Ilon toy Livian di jam ko opod tahu ko padam himaminit di dongo sedap ko niyab tadaw ko tahu ko padam mapat buhan niti ko opod na dayo it kampung Duvanson Putatan. Mantando na kaya naniti manu papayho di Reverend Father Herman Minjuan it Cambodia paganakan ilon daw si lajaun om paganakan longgui na idnamonopo na paingizon om santab tapinay walis om kinovangan nagingabi na isadu taiko isamok. Aw paninayhan sangyan o sakon at inandi tongatiagak Bibiana Omis Ilon toy Livian tu mandad po na kay katani o santab pinayho. Ingkakaniti kapayhan suang hamin.

Tebedek ko ngavid pason ko iadan manta de guided ko sa imbahan bos kadasan montok paganakan diti i nakotaguvang na timpu ko iadan songhun pu paganakan do i timpu ko iadan diti siyo no.

0: Siaran sama
1: Ala Bana.
2: Magsukul sa pamamagitan ng siyaran Bajaw Hiling Sama. Dakit masa lagi habalahat siyaran Bajaw Hiling Sama. Dinagan hinawiti makale habalahat siyaran Bajaw Hiling Sama.

Ulun bakon nampaugar arah karita di Selmin, paikau sangit, paikau pagalabo, raraginoti, ulun bakon suai rapasambalai layak rabudi di Sel. Talu karita mabuli pakaian ru talu ngaulun nakauli rakelayakan. Tano tojo mabuli ilain ra www.budimadani.gob.my kapa meratalian Budi Madani sa talungatus, balu-balu, siam limo, siam limo.

Jadi pabukat kau amun mo kondo kau akun Facebook kam TikTok mabili ne kakau maya ramon live rondom regitu ra Facebook live ra akun Sabah VFM Vigut amne pra TikTok live mai ra akun Sabah VFM Vigut rayus pengatur abilin min ra rondom ra raiti. Kapwa mabili na yuk pengatur abilin min agi ra WhatsApp mai ra nombor umang sa siam apat siam umang tulu balu

Ayos na mo ko na piyabilin ito ang arangan takaw na nga tarabili nila rondom mararaiti ko sa nintari Julita Magret kan sayan rarondom DJ amrangan rangan rasaba VFM Monsoy ko no paring ko na nga Julita Magret kan sayan rarondom. Ama kono niya krangan takaw i damin gunting kono kansayan ararondom DJ Monsoy kono paring kono ngan damin gunting kansayan ararondom gamaw ko pana rayusak Monsoy soy ragyo no manginig na kapiyaron na rimbayin tari paydi pita odoy kaupusan iningon takaw.

Hinilira itu talu liliwa ni matua tekara haling ondo apahun na bahu aringo roraino tu. Ringo ho muyun ni natangan kalayan taka tukir oro ka apat jam ka tulu apat ngoparam lima nga menit ra londom ra Sabah BFM kasalulan rahumurut pasindangan antaka onsoy.

Pansiluluman pun papasilaan ra pamahunan nonsoy. Ahalulum ra pasindangan ng pahimar intoranan salinut bangsa. Ahuhuyo ambal ra activity ondo amirot ra pansiluluman ang pahinsupan. Ahiliw intrapapal ang lalat ra pansiluluman. Ingay am huangon pokot mukalawan no pamahunan sukunang ibitra kemerdekaan. Rayus mayara perlembagaan ang rukun negara, ahimpin na kaya rarahu-rahu ikaw topot, pondo ang lalatrapan siluluman rapat.

Paring kunangan nanginin nga kasalula na ragumurut, kasalula na ragumurut na kasukun na rapomporno, jam ka tulu rondom rasuswap, kasalula na ragumurut di mining min saguli. Aku i Dexter Asidi Mambilin, paring kunangan am kansayan rarondom. Ro rimbay kosun pantuliran takaw rondom ragitya mangining takapeo rimbay kesa intari jalina ampagas pai kataman raki am rimbay karuo intari ebi suhaivi abir ang kaos iningon takaw am kansayan rarondom.

0: Hi, Ida, anong tarmo niya?
1: Ay, ako ko tupo hino Jamil. Into ra oras sungoy no, inoy pa matira sakot maito.
0: Uy, matira sakot, ta sungoy ka muki?
1: Iya, wali po pati nila sungoy to, apa si pa, sira pa mahuangan ko. Lampu akay no ang kali-kali ra luang pamatiran rasakot to.
0: Ida, Ida, wangu ngeliha, nasuang puna po sakot patirin na sungoy takano, karamul ko rahino. Aun bahu na po intok taka ariyu, ampupu, amangala prasungoy numon.
1: Iyaw kan?

Assalamualaikum sa nada tatuang titatuang tadaw kapat kahapon oblimo tulan kahapon 2000 don hapon manam. Amda mina kau hamba ko na patatuang bay nati sagit-sagit nati lamo-lamo. Tu na kaparis-paris kay. Ampo si ko mantad sa kadung na kayo. Pagulo nila po si Kokomari DJ Dexter. Menangang balut ke salimbahan boros murut. Ampun tayo lembus dito gisam da jam ko hapodam 2 pitang atuang. Memang ada LP Rapi Alpinus Insan po. Ed kasiwatan dito. Mau si ko ginawa ko da ko penangki rumah kawag ko ngapain ako yuk. Penangki rumah maya ada frekuensi siam hapodam 2 titik turu FM mitisan watas kota nebon. Maya nagid RTM klik hamba ko na po gisam pod agulampot dot internet. So ika kesalimahan Miti Lombus maya ada FB om lagi Estro Walu Walu Truk Kusung. Om hit-hit FB om lagi TikTok bang komen. Baham tada bayna tada kapat ay sa ababayan pinatamod nga makinang otok na pagsinding-sinding magilang-ilang dat kentalangan-kentalangan. Montok na kayo nakapaguluh minay po ng kirumo hitihid FB ang nagi TikTok ponsi ko kada lihway dat papailang ashe ang nagi manahak tarhiyan teka like di kasalimpahan to ko abo ko na po dit man ko pelay na kayo nga kampayan na hot kayo ang datawan ang nagi gatang gata napaguluh nila arhiyan akod paparangaw na kayo sinding diti piyang balutan to ko kalansanan katilambos agirat at pagyang balutan to ko na po ang pustimpu labi-labih kapiyang maya ditit kasalimpahan bros dosunid sa Bah BFM. Yang bulu tante ko pinampatan di Doni Taipin Ledwina Adrian Charles Adrian nam nagi Jennifer Adrian

0: Reaksi Belanjawan 2027.
1: Yohoi Juli Jasumping, mantad kampung himbaan bundo Tuhan Ranau. Mengunsi kau nakapyo tui napapong hupan STR nga kano at usam 5 ringgit sa bulan. Pagulo diti sa Ginoo hatos na nga antok taon tabang taliti manteng kawasa kuma hatosam 5 ringgit sa bulan. Hal diti kano mamaruhang balanja manikid tulan. Kunsi kau PMX.
0: Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
2: Alasan analis kan orang orang sinting nak apa gulu di tindih di. Baham. Man ku suah o kombolotan hiti hit FB. Harta kita ko piro-piro tu lun tambalot na ko pagulo minay ponuaw. Ako kita ko jingol batiol ko bisan tatuang jingol batiol. Itaw patsiaw ko bisan tatuang Florita la sebom Laurentius na gi ame Maria Johan. Iterimo mga bi diti kasalimbahan Bros Dusun. Iti hid FB kasalimbahan miti Lombos Med FB. Manuaw manimbar di latang ko ambolutan ngawi di may ponang kirumo dahit piroroman. Jasimindong kapisanan tatuang nagi Paulinus Giyun nasa po matirasam iti kampung ko DJ ka mabagya kampung na di Paulinus e Jasimindong mamasan nagi kapisanan tatuang kumadaysan ang tambalot sa Bob FM sanong kapiyo tabi basan ka daw jenah takag kapisanan tatuang nagi kumadaya kadi Maria Johan kapisanan tatuang di JLP tabi basan ka daw kapat kumadaya kankane kumadaya Maria saya po. Mi jena takag insan po dati naretan ko na rin. Mi saikwan yun basina. Kapsinangan dia DJ ka Ipol Eric. Ipol Eric nga kopud na gina nagari tarimah na gina monokodong tika salimbahan ako mga bi ba salimbahan na semua ako mulutan kami kapsinangan tatuang tadaw kapat DJ lansana lidas tarimah mempe barakat sima tapi ibasan na gina kumatang palat tapi na gina makikinang ako salimbahan Bros Dusun Sabah BFM senang kapiwa ka Ipol Eric. Hitihid TikTok kadi Erina Kopi na sapo rasam hitin di Ranau DJ ka. Paham kana? Dua sinding perengahanku. Yahay manta pinempatan di Ben Simon na miateng sultanan sama-sama menda di Josim Rotop. Kesalimahan bersusun sama BFM senang kepiah.

0: Tanak do pa nga tunggungan to ko bo. Tamangay na yulad to susunong tingyuli kayolo, mayulad ako kampayad karatan kada. Pasan diti mantan RTM om Agency Antidada Kabangsaan AADK. Hashtag panalaban dada tunggungan tensanan. Hashtag usunong nagit antaban. Hashtag arat nung kampayno.
1: Harap bira-bira tambalat pinapaila da terma samin na kayo nandila Miguel di Paulinus Gion ganipis nga ramasam ka daw mi pengzon ilatanggilan nga sapo-sapo rasam ilag kalawat ditino ka daw baham papailo ako na kayo diti kapengatan tangos morning garo di pinalabus ako pisan Meteorology Malaysia di jam ko 8:05 tatuang di tadabay na kapadam 5 tulan ko po 2,000 kapadam 6 kapengatan tangos morning garo diti kapahampit panagid pagunta ko pagunsabah ami watas ponsakid ilan na panga ikwala punyo bofet mambakot keningaw tenam sipitang ang managisok damat ilay watas sandakan kapampay dat kayanan tongod so ay kau idwatas pisampuruan Labuan. Amo kapengatan datang us maning garo diti. Kagirat ko sa gisam jam ko pada misa data tuang bayna. Kadizan keningaw nga nakarasam kadaw. Di sa do na kayanan. Bati lang musan tako dat menerih mamalihis-lihis sa ginawa. At sadap tadaw kapat ni Timmy Pai Sinding sama-sama mianda di Justin Rotop. Susutan anda kada ako sinduwalay di Justin Arontisan.

kawan na kayanan manahak o gumukasanangan o kan ka na pamantok kalidasan to ko nga mantok nagi economy pagun. To kawan na kayanan na po nga asanang ano milad onwan tumilamus mantad tadon om asimbayan mantad pangawit ka kanon. Milad akan sayrayra na po katingaligan ta kanon labid achamin o siriba gatang to o sinansasakayon dit labid o siriba. Kapungupup po po guru ekonomi mamutanom na kayanon. Mamili kawan na kayanon manahak waya lebih agayo kuman kalidasan am sektor pumutanaman po guru.

Kabisanan to tuang Mel. Ibibiana Lili. Harapakan teh tambalot ako di tihid FB na ko ngay pangambalot o kita ko Terry Joseph. Terry Joseph Gabriel Marius Morodim. Kadi Marius Morodim kabisanan to tuang DJ. Am lagi tambalot magiginaw yung corona kabar kayo tesanan nalansan na tangal lidas ko da ka. O dito sagit-sagit bayan na to asapor sam ditin id pagunan penampang kadaw. Ano tado na di ba? Nga kakalit na sagit ba kay Marius ba? Posi ko Marius kapailan no. O mi Charles Lajinan nagi muntok na kayo tarihan at harat pong kapasan te kaharat ungkapan na pasan. Kano nagid pong kapasan maya da WhatsApp kusung isa siyam apat siyam kusung turwalo turwalo. Kusung isa siyam apat siyam kusung turwalo turwalo. Milod at man nugari, milod man tipo te karakamo at rolo na kayong ada ando naruwa kapya. Amnung milang amin sa duk mantad radio da sayra dat mamarakam dat rolo ka. Romitan ko'y kasagaan, mantad laping jonjongot, sinding potilambus. Ang pasusot na sinding diti, tusak ang kalibambang mantad di LC James. Ikasalimahan, Bruce Dusun sa BFM, Sanong Kapiyo. Sana ang tatuong Donoy Pansay.

Jalan Rahma Madani, PJRM Nepo nga pahupan patilongbos dot perintah insalam menguhup menginggan balanja masin tulun kinuan miampait pengukurian gatang it pialitan hapot gisem taludaw pagpihatus muntok mengisusway babarang tubunan tiki tadaw. Tulun kinuan bila mengintong tadaw ang kinayaran kapadagang tasusamot maya pautan pjrm.kpdn.gov.my. Kada pulogoso kasiwatan to sa Lord ti montok magkikit balanja basi. Rahma itu berkat.

Sabi na ikaw, nakasuha ang takunan ni Jam Kumodua pag yung balutan to ko. Nakatalibunom na hapod minute. Harat hatus sa mdun hapod minute po. Input ako dot mamalhisli sa ginawa magilang-ilang dot kabar-kabar. Pagulunan ko kabar, kabar. Kapailaan dot pati lambos diti, iti na pang karait dot gatang-gata. Gatang-gata. Gatang-gata tumano the credit pinalabos at katinanan na pamarunan gata Sabah. Muntok tanda suap ko po naman ng tulan ko po. Dono ribu dono po naman tulan. Tulan. Tadaw ko limo. Tadaw ko limo. Pulot na gata kasi tayo ko susugata na pang siyam ringgit. Siyam na po dam limo to sinasang kilogram. Susugata siam ringgit siam na podam 500 kilogram. Gata kapingan dit au no hub grade kaiso 5 ringgit 5 na podam siam 500 kilogram. Gata kapingan dit au no hub grade kaiso 5 ringgit 5 na podam siam 500 kilogram. Gata kapingan dit au no hub grade ko 2 4 ringgit turun na pod 500 kilogram. Gata kepingan naun hub grade kedua 4 ringgit turun hapad tusin desang kilogram. Gata kantalan grade ke iso 5 ringgit telun hapadam 2 tusin desang kilogram. Gata kantalan grade ke iso 5 ringgit telun hapadam 2 tusin desang kilogram. Gata kantalan grade kedua 4 ringgit 4 hapadam telu tusin desang kilogram. Gata kantalan grade kedua 4 ringgit 4 hapadam telu tusin desang kilogram. Dapat nila gata scrap na po nga sa ringgit talo na po dam talo tusin dasang kilogram. Gata scrap sa ringgit talo na po dam talo tusin sang kilogram. Ilan ha gatang gata pinalabo sa katinanan pamurunan gata Sabah tumano da grade montok tada suab ka po damunam tulan ka hopo duna ribu duna po damunam. Gagalan na kayong kawas-kawas kay ngalangadon ginawa ko sinting patilambos manta di Julius Jiwat Sudamon kasalimuhan bros doon sa Baba FM. Sanong kapya.

Bambalan kuda papalambu sa pasan mantad kambalutan hila i WhatsApp nga pagulo dila man ko pa soha kambalutan hiti hit FB hakito kay Saimi Dondow. Kamusta na ito ang Saimi? Nagi itimbul tawaw. Kaupisa na ang tatuang timbul tawaw. Salam. Sabin kangot nga hiti nagi Robert Berto. Kaupisa na ang tatuang Robert Berto. Home ka ni sabin kangot. Kaupisa na ang tatuang tadaw kapat. Diti DJ. Kumana nagita yung sanang tambalot sa Bab FM. Makikinang ako sa libahan iti. Tapi basan ko si kau. Kadaw ko si kau nagi. Angelin Malatim kalansanan da kakal lapain rongaw ko sa limbahan iti maya da FB. Ampasan dat kapaguluman ko palambos sa manta di Diyos manta di sino mo na rin Diyos ay patilo kapisa na ang tatuang tarawa kapat DJ ang pipabasan no kabar kasanong tinatampin ay sumuli dat pasan kambulutan Megali Julita Magret Lucy Doyo Marejuhan Josie Mindong Lucia Bibi Inay Rosso Good Inay Mle Sandakan Charles Loginon Datu Elizabeth Morris Julius Pansay Avitus John Modait Maris Marudim Acoy, Taman Pasir Putih, Putatan, Francis Bonio, Narumbay Pita, M.M. Suk, George Mining, Joseph Golombo, Patrick Antang, Petrus Quintin. Gasi Joaquim Kubot, Florida Kinajil, Patricia Nicholas, Malayaka Winnie Mingkong, Inggam Satur, Albert Sipaun, Mayasanan Tambalut, Sabah BFM, FB, Nagi Magikinang Radio. Kalasanan ng alidas nga diterima ka. Pasiko, Joseph Patilu, Sining Patilambu City, Magihum Tantaktinan, di Jeff Maridala, Sutonan, Joget Tinungkusan, di Donue Pansay.

Kailan ka nang po? Sa ngulon na pamantag talutulon Malaysia, nga kataguang kabalingkangan kalidasan pamumusaro. Ita nga sukadwago, humor hapadamanam, gisam 24 taon, labi 25 pihatus, kataguang hagak pamusarahan, masirasi ang kamurungan. Labi kararasi, talun hapadamtal pihatus na iyala minaganod SPM taon 2025 na ilan alidas pamumusaro. Kabalingkangan kalidasan paumusaraw na po nga akon ko kaluhayan. Ila na po nga hal kalidasan dit kiguna taguangan kapio. Nung kapuriman ko ahagak pamusarahan, masirasi teko at tagak kalansanan, aw kay osong lunan, pagyano na po ang hupan. Panungkiboros niyang payad paganakan, tambalot teko pakar counseling, pakar kalidasan paumusaraw.

May isa ka pingatan na tangos mo ng garod at nakalabos. Nda di kawago na po nga muntok dat pagun sabah ay sa kapingatan dat karit di tangos mo ng garod masanong at kayuan datawan dat tatuang ba natin.

Ampun sih kau kemana dia hinggam satu pinapata depasan tetong beneti. Jam dot kumo dua diti aku mau tahu bah rohian aku nagi palombus di pasen tambalut manta di munah kapang kado hai di jelpi kebesanan tatuang kumadea kebesanan kumaraja lagi sam jam kok pedom dua pitang tuang lagot lagoton iho munah kapang mantad kampung gudon pong kapasen kepagulu kumadi di jelpi yang paganakan. Lagi kumag kumbalutan kumaria Johan Mary Ann memsuk darita Rini Lau Jennifer Jane, Linda Yutong, Amizan. Aw nagi alingan ang insanan makikinangaw dot auli kasalimbahan Bros Dusun Hinambonopo. Kosiko DJ. At makiano sinding rumame. Nga aisod pengulod tatuang bayna rumame muna. Umbalan tako dot polo dit. Tipo tabantol ka. Nakaus. Hagumo sinding-sinding dit. Tang sanang dot kauniko. Ang pasusot diti, pasan mantad di Tondo Yutong. Hi DJ, yoho itondo yutong, mantad pagoriban tanggilan. Nasanangan ako dat manahak pasan diti kuma DJ LP. Minsanan makikinawa sa Bob FM, kasalimbahan dosun. Kampay na ibagang sage, munah kapang izan. To sa aro isad pong kapasan. Kuma daho, maano gilingan. To, daho nga amu, no po asulian ka daho. To ngam ngam awi credit. Pasan ginawan ko yung tensanan na ponsi ko DJ na kolombus di pasan ko kaditando yutong ponsi ko tando yutong ba miso po man ko si wata da kolombus pasan ti man tadi say Florida Kinajil kadi Florida Kinajil shalom mga kabisanan tutuang DJ senang na iku maraja mamasan aku kumatang balut megali julita magret. Ilusidayo Marejuhan Kle Ignatius Josie Mindong Sabin Kangot Florita Lasubam Laurentius si Jaina Takag Ipoleric Ross Rosli Rosie Rosli Jacob Paulus Geoffrey Antang Pladius Binsuan Corina Matiasan na mga nagyalingan ni Reverend Fadeo Andy Gulhutoran ni Florence Boyjo Lomkorhuang Om Sawo Ibin San Lam Hilo Brunei Darussalam Takaku Emilia Gom Hilo I Kampung Tuno I Ros Bisaw ni Kampung Puluduk Mariana Kaisun Hilo Kapayan I Benedict Chin I Kuala Lumpur Mi Pai Pasan Alan Sana Senong Om I Kelidasan Terima Tapi Pasan Rina di Jepang Siko Tabi Malaysia Madani Kadao Ponsiko Flor Clarence Suang Sio Underscore Mi Florita Kinajil Clarence Suang Bagia Ponsiko Bam tilo musan tako kada tabok ko upus ko dia manta di City Bandaran Sultan dat anawa ulan di Merintia

0: ano ko sa saon, mga ito din na ang uwi na ito nila kung gumasama ito ito ubo sa abusina.
1: Posigo, Jelina. Baham Terry Gabil minuhot nung hara sinding di Jadi Arifin tato ang bayna ka
2: kon ka hara na kau ni ko sinding di Jadi Arifin tadi
1: okay lah I said na pad pengulo tato ang bayna Terry nga malan takod pa po ni dat intimpun tapon tal ka Terry Gabil Ponsiko. Idaria sinsang senang tatuang tadaw kapat DJ lugatugo tan bulatok yo kakalpo ngaid pa into daw gisa mo pupusan ababayan ng kasalimbahan prostitution ka Ponsiko James Jekol kapisa na tatuang DJ yo iti mantad kampung paus ranaw mamasa na ko kumantang balut ko log kampung masalog bangawan alansan na ko dong lidas ngawi tapi naik ko amalahin ko log kampung ka daw Ponsiko. Vinny Joles kakalpo da pa intanod kasalimbahan dito Ponsiko Vinny Joles Ijiko dungkim nagi hambon na rin Ponsiko kung marakit na sana baham ka na tilamusan tako da makinangod sinding mamalihis lihis may pait sinding dito tambalot sa borong rahat manta di George Lian nga pagulo nila sabi rasi rasi manta di Rida kasalimbahan bros dito sa Bobby Fem sanong kapiya

Aum mentok dat magigyan ni Kampung Nambazan Pinampang. Rada kalihuay hat pitabangan pohoron de pitabangan mamilangga de tanah pamalabangan ni mahingkidon Kampung Nambazan dat ke talun hopo de misa tulan kahopot. 2026 tadau ko onom iti mimpun de jam ko turu dot ko suabon. Baha tempinaya demai nanti jam ko pada misa 5:04 menit tata tuong. Am hiti pedih hat timpuh tako magi rumah-rumah tatuang ben nanti san po kaponong konsikan ko kumada kayu ben rongo maya dot frequency ben rongo maya dot RTM klik Astro FB am lagi TikTok. Am sining tahuri na po kau ni ko nga odop no man tadi Fabian William. Ako dati aritan na Tracy sa ngaran na kayu. O si kau gisam dit aritan ko Hilinda Hineng Sinta Robert Anon ay mat ambo nari ambalot ako iyoto ditino di Amihen lagi Amimem Amimuna kapisanan tatuang Ponsiko kumada kayo iyo Erina Kopin nga iti siyo aw koretan da Tracy sa ngaran nga kapangunsikahan ko kumada kayo tinsanan ba sinding diti odop no id pangupusan na kasalimbahan ti senang kadapan senang kapasikan na barkatan takunada dami na mangon pangupus timpu mantado LP Rapil Pinos bye bye.

Rondo nga saat yak kasangkayan ngayon, 5 jam ang kota kampinan ang malasa rapoy. Linasu ng lompor no sihup, abulia kasuku 100 darja Celsius, rapat no patirin ra rumput apua amikapi rumput inatoy, yo abulia pasawak ra kasalawan mayo. Ulawi wawal amati ra lompor no sihup into rawayaan ngayon, wangon ngayon ang indang ang malasa ra lompor no sihup. Tapi yono ika amarandan apalasa ra lompor no sihup. Hormatin taka pasukan kampinan taka, pay pabiaro kasangkayan aborok ang iwit ra kasalawan mayo. Ahimpin haling ra ika ang iwit ra kasalawan, kampinan tanggung jawab taka kawin.

0: Okay, onway zo na ginoy kaliaw kyo, o mimang zo na ginapahapa manok tahu. Onway zo tan tahu ginoy, tinumon ko na po nga mimang zo dite to, omis, wangan na daw susu.
1: Ato, kupadi di away donis. Nay naman, nagipagyano-ano dito eh. Tinumon nga na kohabiin na, miss. Bion ko na pamati na tinano. Adi, mahay dong gumaso. Ako nang kukosi dito
0: eh. Eh, isyari ki Julie. May miso. Oh, nilikosi saan ko. Nagibago. Ahi-ahi, iba na dito na ontok na talo. Na, siya. Ang apoto nga bihataka nun daw takita po. Iha nga bitinumon. Ano na po nga kiva nga bidaiti. Ah, mga kanzaro. Huy, yami, kinoy. Pizza. Ombogo bagwiti. Okay na po mo?
1: Okon ka inka, Badonis. Ako to'y kosi. Uwanganin ang pinagatinan mo. Noong ko kabing pinagat, no? Ohan, matigyan o ontok na tolwo. Mega na tolwo tundundu. O misobu. Akabaza.
0: Eh, ziyawti. Pogosan sa Badjuli. Nagibango. Kon ka tinan, no? Tinan, kung nagitisan ni. Kaya sa pain ko, mamagampi ba?
1: Naman na, pabadiyaw, Donis. Ako ka na, makinangaw.
2: Tamangan na kayo na sando tinan mo. Tolo, nakahubi pinagat tinan to'y obesity. Kapanak, bahingkangan kumatinan na toko. Kayo na sando toko na po nga, tagungan toko, sandi.
0: O na, hinaga. Tuhunga zao, hausumimang patimpo na nitamin pong sapan.

Ay, kapivosyan ang suwab ni Diyos, tapin ako nga, vi. Kapivosyan, diti daong suwab tada ko himo, ko padam onom, diti vuhan ko opod taon, duvang nga ibu, duvang padam onom. Ano abal Diyos, tapin ay? Ahansan, awasi o kinapasikay, kya, kinapasikay na daong suwab diti ba? Tada ba na tada ko himo? Ida pemupusan di ti minggu dah tak kau kia tapi naik montak di tivuhan ko opod boh ini modo minggu tisa kumata ko ni dah bagut pintangan tivuhan au pima nanti pun tu mahib katahuan dia zoom mantad pada jam ka apat tahun pada minit min suvab di baino dan minyak ini ngau di tikus saimban bos kadazan dari Sabah VFM mahasan kati hombus miang pai dega DJ Ellis tika Ellis Marius dari da Sabah VFM ko sa himban bawas kadazan ina ikot vinasi o suaw tamay mo gisam ikot jam ko si Zam dadong suwab diti dari iti na tabinay ko nga vi mamohis zodio zuda hozo nga vi da kadazan paintantur bagay hozo kadazan ino tinagas tonda na po idaguvang da radio dia zu teko ingko na po lahan dia zu namakin ngaw dagay doi da Sabah VFM dadong suwab diti paintantur bagay ha, kongo ko dah hozo nga vi ikaw pamohis do ginavo. Tumiyang busto ko, miyampay di popo. Timpo diti jam ko anam taho minit nang suvap id pagunta ko. Id nang baka na, itimpo diti binay. Kanong may pata ko di popo, agaan.

Tapi nga nga, Vid, abay na diti jam ko anom, opadom anom minute ang suvab, id pagunta ko. Insan pa kapivos yan ang suvab. Kuma, magkikinangaw nga, Vid. Habi na kaza kuma, di azoy katatanod, makinangaw diti ka sa imban, boss, kadazan, dahil saba, VFM, dodo ang suvab diti. Nakangaw ko dataw hazaw diti, no di, minanimpun diti, kasi ati ba iti hihingon tomod ba dahil Sabah VFM kasi man boss kadazan hazo mata di Janice Michael Tangin lomo mato no di Joseph George P. Loling Mambo om nagidi popo agaan ito binigong nga vi o ikot jam ko onom taong pod minute orang suwab diti ada hivay miyempay kodogo diti abal mantad Sabah VFM dadi ko kada ti abal mantak taraw bay no hansan da point taong da ko miyempay dogo ikot jam ko onom taong pod minute orang suwab diti dadi ka na utmiyang bus mamahis di ginawa. Thank you.

0: kasi aswaaw to boy mo.
1: Jam ko nom tong pod minit ang suvab id pagunto ko iti na Radio Malaysia Sabah VFM kasahimban boss kadazan.

0: Asuwa
1: Kapibasan insan po, kumadi sa tupin ko nga vi, nabahin na di ti jam, ko onom, apat nga padom onom minit ang suvab, idpagunto ko. Insan po, kapibasan ng suvab, katawadan, tutamoy mo na po, mamihi, di ti Saba VFM, kusimban boss, kadazan, sa bahagi, tambahot no, dahi nombo ko na po. Dadi, tutumod pa dito ko, makinungaw na hozo, tukiva di ti kapoyan, so ang amin, pohamuson ko. Taunda na po.
2: Kasayimbaan, Boss Karazan, manak diyo zo, kapoyhan.

Tipinay ko nga vi, kivad iti tahu kapayhan suang hamin inatay mo dagay. Om kapayhan suang hamin kapaguhu na paditi nga nabit dagay mantadi Pamela Alvera Philip mantad kampung Lingan Lama Papar. Papayho do minidupogun i Philip bin Mekay di jam kohimo himo nga padom duwa minit min susuvab di tadaw koniab tadaw kaapat ko padom himo di tibuhan ko opod taon duwa ngaybu duwa padom onom do di haid kampung Lingan Lama Papar. Mantad no do kaya danditi manu di do papayho do sinakagon bandasa idno mo na pangavisyo do sangingizon paganakan Wati bin Mekay id Johor Ifidilis Philip id Kuala Lumpur om tabinay walis om kinovangan nagingavi dad sodu teka id somok. Hosokon atinan dito nga tiyagak Philip bin Mekay do tadaw suvab tadaw ko onom ko padom tu ditivuhan ko opod taon duvangay buh duvang padom onom do dahid kahabangan kampung Lingan Lama Papar do jam ko padom duvo tahu nga pad minit tahib tanga daw. May do otahinasan ko zodiozo siguto ako tabinay ko nga vi kapayhan suang hamin kapaguhu na paditi nga nambit nagay mantad di Pamela Alvera Philip mantad kampung Lingan Lama Papar. Papayho do minidupagun i Philip bin Mekay di jam kohimo himang padam duwa minit min susuvab di tadaw koniab tadaw kaapat ko padam himo di tivuhan ko opod taon duwang ngaybu duwang padam onom do dahil kampung Lingan Lama Papar. Mantad no do kaya danditi manu di da papayho do sinakagon bandasa id namun pangavizyo do songingizon paganakan Wati bin Mekay id Johor Ifidilis Philip id Kuala Lumpur om tabinay walis om kinovangan nagingavi dad sodu teko id somok. Tuwasakon natinan dito nga tiyagak Philip bin Mekay do tadaw suvab tadaw ko onom ko padam tu ditivuhan ko opod taon duvangay bu duvang padam onom do dahid kahabangan kampung Lingan Lama Papar do jam ko padam uvo tahong apad minit tahib tanga daw.

kapayhan suang amin sumusut na paditi nga nambit tagay manta di Nicholas Magiun teko iulay mantad kampung Langsat Batu Watu Onom Papar. Papayho do minidupogun i Julian Magiun Dambarat di jam ko opod opodom hima minit tong sodop di tadaw ko tahu ko opodom apat di tibuhan ko opod taun duvongay bu duvong opodom onom do dahid hamin pangusapan Queen Elizabeth Iso kota Kinabalu. Mantad no do kayadan diti manu di do papoyho do paganakan Dambarat id kampung Bunga Raya Kiningaw paganakan Dombot om paganakan Urab id namun pangavisiho do Songingizon om tabinay walis om kinovangan nagingavi dead sodu teko id somok. Hosokon atinan di tongatiagak Julian Magiun Dambarat do tadaw suvab tadaw ko onom ko padom tu ditivuhan ko opod taun duvongaybu duvong padom onom do da head kamangan kampung Langsat Watu Onom Papar do jam ko padom duvo tahu ngapod minit tahib tanga daw. Moy do tahinasan ko sa Dios susuguto ako kapayhan suang hamin sumusut na paditi nga nambit nagay manta di Nicholas Magiun tayko i ulay mantad kampung Langsat Watu Onom Papar. Papayho do minidupogun i Julian Magiun Dambarat di jam ko opod opodom hima minit daong sodop di tadaw ko tahu ko opodom apat itibuhan ko opod taun duvongay bu duvong padom onom do dahid hamin pangusapan Queen Elizabeth Iso kota Kinabalu. Mantad no do kayat handiti manu di da papoyho do paganakan Dambarat id kampung Bunga Raya Keningaw paganakan Dombot om paganakan Urab id namuna pangavisyo da Songingizon om tabinay walis om kinovangan nagingavi led sodu teko id somok. Hosokon natinan di tongatiagak Julian Magiun Dambarat do tadaw suvab tadaw ko onom ko padom tu ditivuhan ko opod taun duvongay bu duvong padom onom do jam ko padom duvo tahu ngapod minit tahib tanga daw id kahabangan kampung Langsat Watu Onom Papar.

Kapayhan, suang hamin sumusot na paditi nga nambit agay mantadi Dionysius Tamin mantad kampung Matol Suk Kiningaw. Papayho do minidupogun iklif din Dionysius di jam ko onom min sasadop di tadaw ko tahu ko padam apat itivuhan ko opod taon duvang ngaybu duvang padam onom do day haid kampung Matol Suk Kiningaw. Mantad no do kaya danditi manu di papayho di Beklin Dionysius id Selangor paganakan danggar id Pinampang paganakan kait id Kiningaw om tapinay walis om kinovangan nagingavi dad sadu teko id Samok. Hasakon otinan di tangatiagak Clifden Dionysius do tadaw baino tadaw kohimo ko padam onom di tivuhan ko opod taun duvangaybu duvang padam onom do dahid kahabangan kampung Matol Suk Kiningaw do jam ko padam duvo tangadaw. Moy do tahinasan ko sa Diyos susuguto ko tapinay ko ngavi kapayhan suang hamin tovino na paditi nga nambit agay mantadi Dionysius Tamin mantad kampung Matol Suk Kiningaw. Papoyho do minidupogun iklif din Dionysius di jam ko onom min susadop di tadaw ko tahu ko padam apat itivuhan ko opod taon duvang ngaybu duvang padam onom do dahiyoid kampung Matol Suk Kiningaw. Mantad no do kaya danditi manu di papoyho di Beklin Dionysius id Selangor paganakan danggar id Pinampang paganakan kait id Kiningaw om tabinay walis om kinovangan nagingavi did sadu teko id Samok. Tuwasakon natinan di tangatiagak Clifden Dionysius do tadaw baino tadaw kohimo ko padam onom di tivuhan ko opod taun duvang ngaybu duvang padam onom do day haid kaabangan kampung Matol Suk Kiningaw do jam ko padam duvo tanga daw. Ingka kanay titahu kapayhan do suang hamin. Itpason ko yadan kuma paganakan inotong kisadan dosong hunpu paganakan kaupusan ahansan ko taboy ginavo do managuwang timpu ko yadan diti siyaw no mantadagay dad kasahimban bos kadazan.

0: 明日は会うと思います。
1: Jam ka to, ano minute ang suvap id pagunta ko? Tabi nga avi, paghuhi na kong kong magrohozaw sumusot, avasi dati na pohambuson ko pa diyo ziti hogogata, montok taraw bay, no? To ato mazanzoro sa ngindad indad nga viti tambahot ako, mamumutong dagata, kani, kiva dati diyo zu, kiva dati vokon diyo zu, ipapadagang dagata taraw bay, no? Iti no, hogogata, ino tayo madagay manta diti ko tinanan, pamunan gata sabah, ino mo da puhut gata na po nga, si Zam Linggit, si Zam nga padamhimo sindo sa kilogram, puhut gata, si Zam Linggit, si Zam nga padam himo sendo sa kilogram, gata kapingan au na ub, grade koiso, himo linggit, himo nga padam si Zam sendo sa kilogram, gata kapingan au na ub, grade koiso, himo linggit, himo nga padam si Zam sendo sa kilogram, gata kapingan au na ub, grade koduvo, apat linggit, tu nga podsin, gata kapingan au na ub, grade koduvo, apat linggit, tu nga podsin, gata kantalan, grade koiso, himo linggit, tahu nga padam duvo sendo sa kilogram, gata kantalan grade koiso himo linggit tahu nga padam duvo sendo sa kilogram, gata kantalan grade koduvo apat linggit apat nga padam tahu sendo sa kilogram, gata kantalan grade koduvo apat linggit apat nga padam tahu sendo sa kilogram, om si kalap na po nga so linggit tahu nga padam tahu sendo sa kilogram, si kalap so linggit tahu nga padam tahu sendo sa kilogram. Dadi ano hogo gata muntok tadaw bay no ino tay mo dagay mantad ko tinanan pamonan gata saba o masan natahinasan tabi na yung awi habi na kazo ay mamumutong na gata kakamoy no liti hogo gata tadaw bay no dadi ka na tumiambus mamahis ako na ginawa id na ba ko na itimuli ito binay o matumasan sa ako gumawa diya sa itindahanan dati ko ni kami na kaso kuma diya sa moy dati pakalaja po nung id kakadazan ko takina balo to kagumuan kinaisunan bagya kagumuan lahan nga obobo do tikid do ng suvab dadi matok diya sa tayo mo niti hozo moy do ano iti asasan nang o ginawa kami di kohi sa ginawa diya sa ko ng atagak di ikaw katan de ginavo. Kinungat ka hozo mo tadi, Natalia Atina, manang katahuad. Sutanan hozo di Flora Petrus, piginavan na bahaw.

Tapi kong avi, di bahay na diti jam, katu, taong pa dami sa minute ng suwap, ipagunta ko. Timpo, dakangan, di ozo diti hozo, song katon. Dari nakatonda ko, no? Nakatonda na dagubang radio di ozo. To, gumo ko sa hozo, song katon, nakatonda ko muntak di ozo. Habi na ko sa, iaanangan na makinangaw diti hozo, song katon, to, so minggu insan bagi aku ngau tak kau di tiho zau kan dadi ambah tonda na de guvang radio de zau ingku akan pun makin ngau dagai kawasa aku sumuang dan ketahuzan si zau ngau padam duvo titik 2 FM kawasa aku negi sumuang dan RTM klik dan kapabalan social mega da Facebook om negi TikTok nga kongo ko negi dagai dadi ti omid astro vahu tu iso dadi you know terima ngavi ilahan ni kawasa do tonu don de zau makin ngau dagai dan sabah VFM habi na ko zau iti ababazan dongo zau diti Hozaw sangkot taon. Dari kanaw timpo na ito ko iti, miyampay Hozaw di Mini Inus, minta tamang resapi, sutunan Hozaw di Datu MY Ismail, on tokop yung tokmato, di Malena Ugao, Vinasi do Miginava, di Benjamin Matanjang, Magium Kalabaw.

Inkanat beri kongavi nongo di Zuhozou mantadi Jonoy Joseph Singkiwon nintangan matonu di Rita Juining luo di Tiginavaku di Patrick Juiz ginavo nagonitan om nagedi Latifa Gindog Aiso pengusap dan dia nanti mengkongavi pipi hozo songkotong yun nongo diazu om kotoh dan tu kakal ku mempai dego di DJ Elis di tiba bazan hozo songkotong mentok tadau baino om mai ku podiazu posisi po iti ko zuvo tavan mentok tadau baino tebinai ino tema dagai mantad kopisan meteorology Malaysia ino bodo dong suvab nepo nga umasam id pipi okinoy zunon misusodop tangus stopwad id pipi kinezonan panagi dongo sodop na panga umasam id pipi kinezonan habi na kaza kinezonan panang id sakid gontob hinasu ta sibon na pamatak tadaw bahay na nga duvo nga padam tahu darja Celsius gontob hinasu ta kavas na po nga tahu nga padam apat darja Celsius jadi ano pasovon insan po kuma tambahut nga vi moido tamoy mo mingat-ingat kyo nung akito na po ausong ko avasi ko zvuda tavan teko kataguvang dati asam teko tangus topod nung maso papanaw do kulita nga avasi dati do tumod pahay diti sandalahan totod du po asam katotod po tangus pati hambuson nagi di bago pamanan pasovo nagi kumadiyo so da kada da do ay daw da panaw do kulita kito binay aw manutul daw asapo asam teka aw asapo asam mega di nga kada ay naman ay daw panaw da kulita may da kay vad matad kay ganan da talunalun dadi nga natin yung bus makinungaw tako vago da hozo sang kotaon kinungaw tako hozo matadi just datu Justin Stimol Megi sutunan hozo di korato tu kaginawaan ko diaw di Ambrose Mudi na kay pizo diaw di Rosaline Masabal isaingan tambituan deho kasi man bos kadazan nakutvinasi oswaw tumoy mo.